Lapana pornang litum. Nihang niturak hai. Alun jir ang denga long pen asona sonalun arjig long tanglo. Lake akashvani dipu.

0: en la sokpun kin nam la hai aphan ali aphan pulo tangte paruhini se nitum non jorik bo
1: tase nang lim ben pubom nang le ghati ansta mi training don lo but ha so training long ta la son tholo manang thari nang li tum phan kimu ka tiki ji aphan bangke
0: o la sonik lo kimu go son si tiki nang ji ma la pen do ulang ali tum la sokpun pedas ta me do min hala min phenuar vos ta me akitu son sita me la dak sita me ilitum tiki pon me pen la si narikol pula so hu along sita me ilitum tiki pon me la mubang min la pene bang akimu a mubang lo pene lo la kosom lo popo ho si pen bang ke nama kangjir vokat angjir vok ani kali sitame la sipen mangala luar volong sitame bonai pon me la bang ta he eli tum ke thegaling la bang ke min okol sokpun pen se kimu ke bang punam de penelo luar vo bang long sitame hendi uppu yason ke nang po la hai anki pathi phan ge ngela dak sitame la adwai bang pidu nang po jo la lo tang ne dak pen ta bang the
1: tang chen ang le tum la kimu mo pen ang li pu mam kimu a mu la ke konat men si kiwan wan ni glona tum ma de hitthi kura long ta me long pon malas
0: la bang ke ni li tum non dam tang an bang ke ni tum Golaghat mate hadak Jorhat la so lom pen si wan wan ni li tu
1: tang chen ang li tum kimu a mu bang ke la batai si si on an si ki order do ni gi
0: neli tum non bang enis non si ki cheng lang pot lin kep mate linin koi la son se neli tum ki order da
1: tangte la mu lin kep linin koi order at pen porote ko an si ulai pola mang ke ko an si long po
0: la bang ke lin kep pen lo tang neli tum hala pipi bag mate cylinder bang ke phokep an bonai me nalo
1: an ke la kimu bang ke mola ke jor pore ko an bak long po ulai pola kimu bang ke
0: la bang ke
1: lin kep lin koi amu pen
0: lin kep pen bang ke lin phokep an akimu ulai un chikloi jon lo chikloi jon nong lan ulai un
1: nang ti puthon ang li phanang kar ju jela me la pola no na mar la da ili tum kar biang long a adang long a bang ke kupi akimu si bisik katiki ke ong lo la solam thanik jima
0: no na ma lai li tum karbi anglong along a bangke isi oyster mushroom mate oyster akimu si katiki bangke ong athe mala so akimu katiki bangke isi pen banga jo ik o la pen la lo hala a jo ik o lam bangke la bangke son amu sita me ke long a sab so jo ik che sungik e la se joy ke po la mang la lo
1: tang te la ki mu along ke mo pe nang dita than lo lang sok pun la hai pen a ki mu bang ke je man i pulo la si la ki la so ki mu long ko pilo ne la pu har pe ni ne la son ki pidun la pu son da doma
0: na ve a ve la bang ne li tum long bang ke a ve ni tum a ja da har da bi pe la me a ki mu a mu ko son ma ni tum phan bang nang ki pi mate nili tum ke endam along hichi kula long ke endam la so teng sini tumbang bonai po a lanchot ni tumbang ke ajata medicine ta pipe nili tumbang ke nili tum la chikloi jon mate chikloi joni lotang de nili tum ako la mope nili tum chi than son se a sokpon bang than po la kang than de lotang de nili tum uppo jo la lo la si nili tum si pen bolo tang de ang den ka tiki pon an a hisap ta do ni li tum lo
1: tang te kimu ke ka tiki a dem phan mo pen ang li pulo bele ka hem si kim neng pu asila so a kimu a phan ko an ba ka hem bang the nang po la kimu ka tiki ji ka mang reng ji a dem bang ke
0: la bang ke eli tum ining hang li pa the u da chok ma te pa bi hek ta chok la bang ke
1: tang te hala atum ka bonai la so bangke
0: la atum ke bonai bangke la hiti khola long ke longa a plastic a bag la bang pleng nang po la pleng la pa pleng si la si rak nei li tum la rusit pe na son rak nang po ke la ko an si li tum ka bonai ki un ma mate ki un e ma la ke mit lan chol
1: te nang li tum

0: rim cho nang ji lapen ko marsi ju nang ne lai tum lang dam sina ke ching si la ke lo ga chali aw somar tum students tum hor jun kar tang hor jun liputang te alang li lo thek the da ji a ning lu bub ji lapen ka ting ni ason to pik ji asi students tum la ke hor lapen kangri gang kang hor mu an drugs tame biri cigarette tame lapen ka prek prek kangri dat hor mu pen chepa helo nang ji lapen adun thu langdam sinang motor gari ke vega tum la ke horjun nang ne athema non ke li tum bang futin ta motor gari vek ove ke mi ahut ke apen ove ke mi ahut hor kangri pen ke vega tum accident do pik ki thi ke jang sita dolo la se ili tum la kangri gang krang ke pen ke gari ta vek veda nangi apo se ili tum ke vega tum la ke horjun nang ne lapen ke thoma bang langdam lo tang te ili tum theklong kam ke claim lapen sports hai hai kapathu tum jun je da nangi athemail tum jong si hor jun rong le putang te kam ta selet po pa phidun po lapen sports ana thu sita non alom owe hot ke tum phan drugs lapen hor lapen kangrian krang hor mu pen sports pa thu lo le putang te hada ka pa thu along pen alang tum phan ang tan bi kok ji lapen alang tum a jak kong sita bub da ji la por si li tum kam ke klem lapen ka pa thu tum ke hor jun kartang lapen junang ne lapen phlie bang lang dam dang te tum thek long hor pen aning karong ka chipi lake heno athema picnic lapen ningarong ka chipi a hud hor jun le putang te la bang so aning karong chipi ning duk plang de thek lapen pho ki jut si bang lang dam dang te tum thek long christian atum yong ta hor ki jun do pik lapen arang itum a bible long than lo hor kangri atum lake sining ara che pahem phudunong le pusan si pulo la por si arang itum yok ta hor lapen kapre kapre kangri ang krang hor mu rim kartang la sili tum pini dak kiri balam lang dam sinang hor la ke mentu si enang ji rim nang ji la pen mentu si rim nang ne hor la ke iltum kar bia khaya ju tang along nim rokom hor si en chor nang ji athema hor ke arna ma hor mu la pen aman chi pi e a hor mu la ke nam kertang la pen jor kertang iltum ake joy pen si pinang ji ake joy pen si cho deng du nang ji la pen non oi ke mi ho jong si ele tum abang putin ta kapor hi competitive age madde kache bai long si do duno por si ingri inkrang rong le pulo tang te ele tum kache bai ias ta ho kapre kapre competitive exam ta ho ele tum undun de la pen so tha gari ke ve ka tum si ta ele tum accident la pen ka ching koi ke let hai hai ele tum along do po ele tum phan ham phang phan kan hok thai tan la pen ele tum ka chong dar along si ta ele tum thek long non owe ki me hut modern hu la ke ka chong dar si ta sophisticated machine mate skill lebar akenang sor posi iritum kangriang krang pen liputang te haladar iritum apuna chak chok dun de ji posi iritum kangriang krang hormu pen chepahelo nang ji masinere pini nang tum pen ge thanji ke lahelo iritum owe kimia tum la ke kangriang krang hormu an hor drugs punon kani punon apen ka preka preka san an pen chepahelo nang ji pusan se nirina tum phan than pachini lo kado
1: lapan apor nang litum karbi hamphang lapen hor apothak philip taru ke than pon alamjir arjlang tanglo lakya akashwani guwahati mahabahu karbi ngeng ke bang medium vi pen meter pharu plira kri sira tobora pho kilohertz pen pharu toksira ang kora sir kep lapen megahertz pen le pharu isira isira tobora trok hanlo puthota dunthu inut pen ase angdeng along kadom terang pi kilonalunjir arjek sanang alunalam the Sengkan Kimi.

Pinika por jogi kang lora si akas pani gua hati maha bahu kar bing deng petana pansi kang toniklo. Penable putoda poro ting pen cetong tuiklo nang do mi takmi kurwang tuh.

0: ven paminangi hala daksang manaram duji aduk duji asona son duji bainte la so abanglem klepulointe akithe abisin along ba tap selim sia kithe along ba manihem kelapu pine syntax abeng la son duji ba balting ithe along cham et si athong pen arni te dun pakreng paminang po ke arti arni tu dun pakreng pamilointe la ingto
1: paminang
0: po arvoti rim chai po ingto nang po itum la ala akang tangarvoan var et si long along lakaduga vi tok rem bonai nang po itumang ke mil le pidam ji po setame pidam joy ke po baente itum heme thang ke koya misina long jog joy ke po angke la son si koi i po
1: nang li kipu a lang hormu ta nang li se mar po la si a lang hormu ke ko son ku pipi si ga se mar lo ni
0: alang hormu jong si tum semar ji purte itum karbiang longke athe asona sona the du pe ili tum chilu ka me jong se alang semar ji puloente ladake ili tum ke haku haku pen ta ili tum ge semar melang posi ili tum la government pen ka bonaya a isit a hormu do panem ui ede ji ka pathu the de ji phan amen ni linang thanik po la so athe ke thilu pochata kalilo thilu dolo dak thiso ta dolo de la lisu pu pu hedi ituma lambenge arleng lambenge marle pu marle thiso mane homsira marle lapena parok jang phong phe lapen jang phong song taksi rebab pu yang penge plim plam lapenge limua kabong long ba limua ki ding jon mantya thi thi mu chot la son
1: la haya son do anta kasimar nang ji ki isibet lo ma
0: isibet lo la ka do ka vela non ni ki pu amen ki putang an ke kasimar nang ji isibet lo la sila so long ke ili tum isi chemical use nang kok la ke citric acid ma acetic acid kms pudu la penge sodium benzoate la so long color ta pidun po la pen angnim English lampen pudaming razia lampen ki essence ta pidunangji vinegar pidunangji
1: jongsi nilitum thelu alang ilin semarji plote ilin alangke kupi pikon anchi ki jognang po
0: ilin athilu alang along lo polente sinita ilin nang po sini ilin nang po citric acid bangke gram thong ke mane hala itum sa ke bonai nai hule samusso domati di la so samusso tro ilin alang along ke song saksi kms pudu KMS pu la so duai bang ta itum agriculture office long ji la ta 3 grams 3 grams le pu damloite itum hala itum sa ka chongwaya samosa long ke adha samoslo song taksi sinita me ilinra ebeng la song taksi lang ta akula so tenglo litari si joktu nang po ke pachi titang lang pasura pang samra la le en matiklo la pen kalar bang a kalar da dunang ji itum thilu lang sordelo te iksu ti tinang na jun me me me so pasi itum a kalar da akiler le piji ake at le piji sitame 1 gram pinang po angnim ta me thilu bang itum angnim pi peda seta chokta seta angnim ki piji athe a serial long ana bang ke itum lapu archim hedi archim hini mante archim ki thom lason paching voidu nang po abong seta me ka chu yora phan pulointe 700 ml po abong do litari siloente bong phli janglo
1: tendi la haye hormu la ke jog du nang ji ka pang voidu nang ji hormu ke hithia long joy ki pen long ji ma
0: hithia long puloite ili tum la so hormu ke agriculture office long si itum
1: ke long ge joy
0: pate bog dam nang po la pupule kali puloente itum ha guwahati bethe ahada a dukana long si itum contact nang kokpo te online pi ne ki enthap nang ne report pulma pulete ada pine a kichok cheta dukok ta thek te itum lampen la hai ke expiry date lang pami si itum jogdo nang ji expiry date do puloente itum la ana hormu paching vui et sita me a ki ong ka bonai ba ki kom ka bonai bo sita me nang thupi wok po posi expiry date ki do hormu si itum en nang ji
1: tanti la bang formula thiso thilu parojang phong la hai ke lapu champa me po lepo hala ke me achu an si alang
0: achuan lanchuan se alang sorpu
1: tanti nang lipen aduk la pen ke alang kasimara hormula am chi thanong lo nona bang ke la akreng a hormuna liku ppc kasimar lo ni
0: nili kasimar bom ke birik hen ubakreng ason taksi lu thia kreng song taksi hen akreng phiru yakreng rui pharkong akreng ruidok akreng arvo puthakta sojana akreng hek akreng song taksi hanjang arvo akreng hanru akreng lapen

0: to kok titi la sil hai bang ke normal brushing pen ke ni litum pakak se pakak un e litum ko an ma brush ki kuri la ke iso phansi ake na hok bang ke hedi ni litum do igrong po la si scaling bang ke mas lo every 6 month chamber long hedi clinic long damsi la iso ke safa bang ke clamp on vernang ji la pen ke ke thom bang ke ni li ke jong pon ji la bang ke brushing brush bang ke anutin bang phutin ta clamp la ke a hok lo anutin ta adap thurlo polote brush ke mari bang sinon ke ke onglo aprang iphu iphi tuma son kalilo nona bang ke claim lo bon sita me brushing ta lason asi claim nang ji det bata hini claim nang ji arni sia long ajo pen adap la pen ajo adap a difference bang ke la duita pen important sita me hedi ajo bang si bc important hitum brush ke mari nang ji ke pipot ma polote tumla ajo bang ke la nit la brush mari lo polote hedi la ili tum oral hygiene bang ke maintain po la pen ke pen nang dental problems hai bangke nilitum la pujok pon po dental problems hai bangke la se narlo sini ilitum ko anma ki choki jun engho arlo nang bonji mati la son eso ala son ang kep long hai la po ke ter hormone nang jang po engi nilitum jo pang thang abras mari re pencil la pusi mek jang tam lot bolote dakke eso inki ke cho la hai pang cheng po engke engho kamen thu la hai nang pang cheng po la se brush bangke a double kuri re that's the me hede a jo bang ke maslo a jo bang ke important brushing a jo bang si important bisike la se la hini bang ke important olo
1: choro lo ako nili nang ar judun thu wai phit po pa ma pen nang li ning je lo isu engki ke cho la pen gum disease aput ha non malom bc ke ong la ke gum disease mate so inki ke cho long tum do pik la si la so ke so puthe ko son ben si ka che pa jo un
0: kalang lo la si ni limo pen ta mention pon lo that gum disease la ke anutina bang putin ta hedi non ke common lo la ke ni limo pen pu pon lo that gingivitis gum disease ke hedi la scaling la hai hedi ilila isu kache safa lai ki kuridun vegnam po lai che safa kuridun de pulote item ke anivang se kichu kichu na pot lai ake ter an ke nang bon la po isu long nang bon tang lo pote athak sila gum sar lu si hedi lai tum nang jang thu bom po inke gum sar lu ge tum brush ta palut un elo la si lai inke a gum swelling ta dola po inke lai a gum sabang ke pipilo che plang pon ke pura kang la po mati di kang la po inke kahai comment thu ingho comment thu lai ta dola po la pen ke inke a gum span aso ene ke like normal tum apulote asopen agums ke lapu kachera block se tum ke theklong bonse tami gingivitis gum disease pulote hedi pilote theklong jila agums ke pura inflamed that pomatidi inflamed that point ke la so asopen agums bang ke kachera avidat po hala agums tak ke solo la si agums bang ke pijo pijo pen asopen hedi lapu che bhag bom po aber nang sun bom nang sun bom se theklong po agums hai bang ke la asopen aber nang sun bom po lake gums recession pusini tumpu pohede inke aso bangke molas ke kopilo chaplang po nitum jong se treatment kuri re bomlang plote aso nang haiduk dun bom nang haiduk dun bom po molas ke klolap po aso bangse lake isi disadvantage lo gum disease bangke la silata important pick lo matide la pen ke isu inki ke cho posita melata la hai pen se ilitum chini pon po
1: chorolo doctor nang li clardak pen ethan pon po tangte doctor osomaratum aphan arta vi pen mokchuke kasu hekpon lablo puloti mophi kupine kisung ason dokok jima
0: kalang labangge isi important question lo nali dang karju kalang lo la si jong si arta vi pin pen osomart ma phanta hedi bihek ji hek pen aso hek dun lablo pulote hedi kupilo isia kan hok bangke alang osomart mangke mane like parents tumta la si hedi first pen lang dunang ji ke cho ki jun kupisi ke choma kupisi ki jun ma la pen ke ko an brush kuri ma ko an aso mane ang ho charuk ma la lang dunang ji ke cheng pen si la si la inki cho cho po ma didi inke ni tum long la stage ke bang ji ke ni tum jun tu safe kuri ta un e safe ta kuri un e an si la patient tum phan ni tum clinic long an hedi la tum wang po la ke mane awareness ka ve podlo he la si arta ve pen jong si block dun lablo polo te isi disadvantage bang ke ni tum ke aso bang ke heno la po ni tum ke block dun la po aso ke wang lang because la ke mok chuka ka so lang apot la bang ke ako permanent aso bang ke wang che wang tu po he anda permanent aso ka che wang bang ke mo mane alignment nimedet ta the penang atum ke hedi kaprek wang tap aphi ajak patient tum han ke aprang wang pachet kalite aphi wang de la son crowding do kok po la se lo isi pen ke aesthetics tang ke hedi heno dactility la se mo thelo puta ko kaprek ka treatment la braces treatment puta do mat di la hai se ako claim thunang rong titi la

0: jong si safe un in lo la so patient pan enge like la osomar tum pan pusita mi hedi okol asok ke hekle a treatment chot kali la si jong si first a symptoms jong si parents tum le che thek dun long lo pote a, mane osomar tum asok ki so son la punang che than lo pulote la tum hem ke biere nang ni lo la son konani inki ka che ho ta hola son ta arju long o mati di la hai pen ke akam bi pe lo la si doctor tum long dam si treatment first symptoms nang ka che than pe la osomar tum nang kachitana hot pensi la doctor long ponang po la pen gini tum jong se aso bang safe un lang pulote nilitum okol a treatment ke aso ke hek chot kali ni tum safe un lang pote feeling ta claim un lang mane pilo aso ta bang dun melang pote ni tum bang dun pola pen ke rct treatment puta dolang rct treatment ni tum ke claim ke jong se aso bang arta velang ningkan trok troxy kal de narkep la anda avelang pulote nilitum aso block dun de osomar tum han ke ni tum rct treatment kuri pensi la so aso bang ke mo amena che hai duk lo pan si la jong se aso hai duk de lang safe un lang putin tum hedi feeling kalite rct treatment pu isi do aso ke safe dun ji phan la ni tum claim de da phit si mo last an si extraction mate aso ke hek mang ke last options ke bang wang la si aso penang an mane ko an si aso ke bo sai un ma la bang se ni li tum try kori nang po oso mar pen si ke pang cheng nang po la pen ke jong se safe un e de lo aso a structure ma se avelo polo te inke dom mane inki ke chowang ik wang an do do mate la unset and pin lo pulo te nili tum block de ji a also le arta we like ninkan pho vet lang ninkan trok vet lang pusita mi hedi jong si la so so pan tum hek dal lo pati e si a treatment do lang la ta space maintainer po space maintainer ke kupi lo la jun tu na po side by side hedi example side by side aso do lang pulo te la mok chuka ka so bang ni tum hek dun chok lo pulo te la permanent aso mo ki pa wang vet ji phan hedi la so a space ni tum bi pikok ti la si space maintainer is a treatment do lalo
1: tangte doctor la asu ke club ti ti tu ma phan asu braces chethon vek nang ji ma mate braces chethon thi pin ta paking un
0: kalang lo jong se aso ki ke ka son do kok pulote hedi aso ki ke non la pen ke ajhak tum ke aso bang ke aprang wang o kalite a phi la po a phi do kok la hai a condition da do do ma ti di la si la hai a cases bang pulote ni tum braces a treatment ke claim phansi ki melo ka break bang ke like jong se aso ka check crack do ko midline diastema la hai do pulote ortho cases dam ting ai nang ni like composite restoration la hai pen thai de fill up kuri me bon se tai me jong se aso like ke kek do ko kona ne crowding do pick misalignment do pick a jhak aso bang a prang wang o a jhak aso bang a phi do o pute la hai bang ke hede la hai orthodontic treatment mate braces treatment bang ke dam that se ki me
1: tangte doctor aso ka che thon tang atum la aso operating pen nang che block nang che thon tu te pulote amu sie son wang po infection do kok ti tipu la bang so lam ko ana ho
0: lake aso ka che thon pusta me a types to ma di a jak tum ke fix aso ka che thon tum da do non bang ke lake removable alarm si nang li phanang kar ju lo la si removable bang pulote kopi lo nang li ning hang hu che thon thu long po la pen ke nang li che thoning tung te pulo te ko che block to that po la si la so abang ke di removable pulo len la bang ke isia denture pen sing li tum ki pipi de isia denture plate pen se hedi ang ho or lo long ki pipi anta non ke nilutum la an recommend kuri re because la ke ko pilo removable hai bang ke hedi mane ing ho or lo pa do ong lo polo te hedi pilo a phi an polo te hedi cancer son che mande titi la si non bang ke la an ke advance on nilutum fix aso ka che thona bang si BC recommend kuri advice kuri patient tum phan la si pena le nakar ju infection do kok ti pula ke ahok lo jong se la removable mate RPD bu pe hedi la so denture patient tum phan pi dun lo bolote hedi nile tum advice ki kuri patient tum phan that la narlosini de la narlosini or like ajuta mel haya so ke chithon melo inke amek jang lo bolote la so aso ni tum hedi patient phan ang ho pen pache block jok po inke adung he di harlung pen lang he lang pa bi po la pen ke la so a denture mate aso a plate da bang ke lang along panim de ti dilo la pen ke mane a me ke jang hut la son a jak num ke kapre kapre ka keso da dokok ti ma ti dilase la so so mane ka pache joy je de je phan mate kapre a problem pa ve de je phan itum pache block det po harlung pen lang long phedi pa ba bi kok po puthot a dablo polo te la so so pache ot pen si brush pa pa mari bom la so so phan brush mari et pura safa kori et se ako ka pache thon phan si jum advice ki pipi la si jong si la hai ni ritum ke ke thano na instruction

0: Penjong si patient tum claim kli operating penche hek dunde hadak si chibi ver pura 24/7 ta hadak si chibi ver pulote lake konani la denture nani la punang rot pa ak pa uk pote ulcer son je plang det po inke ulcer da jong si litum treatment and dunde son dowai medicine hai ta and dunde pulote latamola so a ulcer bang ke namne sa son da dukok pa inke la so namne si litum ke chit theklong lo pulote lake akhino ke so si damrong po
1: penangana tumki aso iron doko gacho ko ani brass ching thi sata kakki lasi la so so kapak kak je phan denti salong wang ik vek nang jima mate hem dokok ta chipami una cha kong dol
0: kalang lo iron le pudam lo pote fluoride ke munit abang along ke iron ke dovek nang ji fluoride po har mu ke hedi dovek nang ji lase excessive fluoride ong lo pulote hengno ako kom tu ong ta heno lasi lai ke ilitum la aniwang brush ke maribom a toothpaste hedi la so toothpaste long mata fluoride depend kuri ko ana ko anse ke nang ji ma aja ji ma pote hedi lasi people lo pupunitum osomar tum phan a colgate le kaprek akethi tuma colgate le kaprek punitum pipo se pupuma asoke at sonitu munitum han thek long long ma didi la sila hai pen lo la pen ke hai ta depend o lo la si jong se excessive fluoride le ebang long do kok lo pulote sob hino pon ra pet po e okta lo e so ta lo nali no nang kar jubang ki pura iron e so long nang bon o lo pulote kalang lo la ke aso at jo son si tum thek pon long bo ma didi la si la bang ke ni tum hem ke do pen ke la bang ke chipakak un e ilitum long wang pen a treatment do pe nang le kopi sike klem kang tuma la bangke jong se iron mang do opote itum aso ke palok je phanda isia treatment do la pen ke aso jong se veneer logai ji la son cap logai ji lai sita me a treatment do o aso jong se ake da son che theklong poti tum aesthetic look hedi pidun on la lo la si hem ke do kok pen ke la so awar sai bangke ave
1: tangte doctor la aso mun pi mate molar teeth ke wang ke phakti ti atum da do la si la so aso blog jok pen pini ki chu ka sik sa ka son do ji ma
0: la la la aso mun pi tu mang ke hedi ajhak patient to patient vary kuri la hedi anutin bang phutin le same pukali ajhak tum long ke first second third molar an ta ki wang do kok titi la pen ke ajhak tum mang ke first pen second an wang chot titi atum ta do la pen ke ni tum phanang arju bang do to people se call first pen second wang chot la third wisdom to people se wang wede titi lopo la hai nang kar jo tum ta do la se la ke anutin bang phutin si kaprek la pen ke in ho ar lo space ta depend kuri asumun pi ke wang ke phak titi tum ban aphan ke hedi kupilo la bangke aspis ka ve data pot si angsong wangun identity lo latum mangke ke wang ji phan asap onang bor ipo asap onang klang chun jot lo anta whole body bangke wangun identity lo angkur an bangke arlo si ching thangling titi lo la si jong si la son a symptoms nilitum long do pulote lake ingho arlo ki biare ji akam se avelo halake thang ta akam nang pipe aso pule nili jongdam detta akhino ave pipotma pulote nilitum haladak third molar anke nitum jong si brush le mari pusita mehdi brush ke third molar anke phosi phodam de lake pilong ke chplang pokke nitum hudak an third molar anilitum brush mata hudak phodam de pulote nilitum ke aniwang si ke choki jun pina la si hala asap o third molar ke wang chun adimalong asap o veji nitum ke theklong ji nang lok chot ji dip first second do po third bang asap o wang ji ke wang ke kang tung lo ab mane apor lo arta lo la so arta ho si la ke wang po sami aso nang chonun idad lo asap o nang klang chur no nang klang chun chor lo la bang ke a space avidet po si wang un idad lo la sinili tum la so na case bang ke plog jok si ke melo pipotma nitum brush ke mari pusi dami huda ke phodam di ma didi la si la ke kupilo nitum hanang kapasik sa ke duji ke nitum ani wang si ke cho ki junji kupi pilo nitum ke cho ji aja ji la si hala nitum ke cho an ke hala da ke already a gap do kok po second molar pen la wisdom tu jun tu non la asumun pi la ke wang un edim nong ke asap o a gap ke do kok ma didi hala da food trapping do kok po food trapping lo puti nitum la ke cho ke jun pa ke dak si jang dam lap po in kha dak si che ko an ne ar chi ding pe ni tum ke chopat ke ho dak si ake ter har mu bang ke jang dam ver po pilo dak cha plang ji ke en ke aso in ki nang pa chola po aso in ki nang pa chola po ene ta hala so so ki ni tum ke war nang ji aso lo de hala ke war nang ji aso lo hala pha ni tum treatment ki kori dun de a jok la jun tu ke mesen aso mun pi la ke mesen athak ke wang tang bang second molar phanta ni tum si emena si kachelang dunde pot lahanta nitum si paheng nu pondak po hala so aso nitum

0: Achicho layers ta menang ke kondun pu bang ke ave la se la sa mis sa concept bang ke ni tum pa che thang nang ne aso che sa phalo pu te konde ti ti tang ho aso in r de ti ti tang ho pu la se asap ta la so ka concept bang ke ni tum pa che thang thap nang ne la se asap ta mane a layer nang ke kondun ave la bang ke scaling mane la scaling ke hedi eso ka che sa pha ke every 6 months I kurive anang chini tum
1: tang te doctor isu la ili arleng ke thi hong thong ke bra hini do seta la anang bong pen koloso abang si akenang sot nai la
0: ai nili bangke kado kawe asso si important bu si nili pudam ji pi potma pulo te hedi la aprang asso la ta aesthetics han ge important piglo komani bangke aphia so bang do o aprang asso bang avi pin pulote la ta chalang nu dak ma ti kang nek pusita me ave wang pulote lang thun dak po la sinili ke jong dam de lo as mane ko an ma ke do aso an important la blo e si si atte a mane atut ma se hedi a function ke dolo la pen ke aphia so bang ke la ke ka do ko vita chine lo important hu pek lo la bang ke aphia so ha ave pulote nang ko son si ke chu ki jun ke grind po ke mane mastication ko son si ki kuri pa ma di di tum ancho bom pa ta kahe je ke la aprang so pen ke he je no dak ji aphia so pensi aso mun pil hai pensi kaha jeji ma didi la si lo la si apranga so ta important lo aphia so ta important la si ka doka ve aso phansi mane ar nam nang ki pidun aso ke important lap lo la si ar nam nang ki pidun aso ko anma ke dol anma ke ko anse ke safe unji ma la bang sini tum bor iponang po
1: choro lo doctor non ki jut si nili nar ju thuing tu oral cancer puthak nang li asap so than pon ikjima
0: kalang lo oral cancer pulote nili ki jongnam kangtung ke hedi due to habits a joini si ili tum kacha phalang no dam pusi nili ki pudam ji pipotma pulote cancer lidam deyang aprang isi condition do pre cancerous pe hedi la si la hai bang ki pilo ni tum pudam ji pulote like non lom son sada sada ke chotum sada he not po saini pen hedi saini pen sada he not po lason ang om lason dak man oh asu amane dak ang om apo la asada hanot po saini pen hada pang kep dam po ing hada isi hedi tobacco pouch mane hada cheman dam de titilo la haya pot hedi hada cheman nam that point ke mu ke kupil la hada claim nam ji ke white color ason a patch ni tum hedi theklong lok po white patch ason theklong po ing ke along wet adim long beard beard kalite la along adim along bang ke penang dum ke jong hele pang kep same asap ola po krupa mane ki kru ason che theklong dam la tum doctor long patibokom de po ma di la ke pangke verdi long ke pangke ke po kapre ka dim long sa ko pangke pon thu po la pusi ke pangke ba dim bang ke chelar voi ti ti lo alang tum ko asta me ko an si alang tum ka chelar det po ha dak to ba ko poch white patch la sob che plang lab lo pulote he di leukoplakia puni tum pu pu he di la ke mane la so a hormu bang white patches bang continuous bom lo pote la ke cancerous long lead dam det po la ke cancer che plang dam vek po hai duma ke pangke la hai he di ha dak pe ni bom lo pulote la ke cancer lead dam po la pen ke ako e sondo thulang pan masala ke cho la ke ili tum ta chini lo kovi saini be jil hai ke cho pen ta hedi chover lo de saini do dun kok ma ti di la si chodun ver lo pulote osmf lidam da ti la pen ke la ke pilo che plang po stiffness of mouth mane ing ho chingpun edat po ar lo si hedi ing ho si ili hedi restricted mouth opening dat po ili ing ho kang ko bang la so a opening mani tum kom hek po itum kwan ma la normal opening ki do la anta ve that it la si non la in case la so a problem itum eng ho along jong si la osmf for problem do koklo pulote kupilo itum brush hai da mariun idet po la pen ke hula dak jong si is so along in kiason ki chopa de do koklo bons ta mini tum treatment a hai claim dun un idet po aso bangke mane ang ho bang chingpun idet lo pulote hadak aso bangke by chance pen konani la po sharpness points on dukoklo pulote konani adde along hedi la po hodak la po chirot bom ason dukok po inke ulcer ason cheman det po mati di inke ulcer ason ka cheman lo pulote daktai tum treatment kuri dunun e pulote la so ulcer ta numbness ason cheplang det po inke mola numbness along an ka cheplang long lo pulote la bangka bisia ke no thulo lan bangke munitum hedi cancerous cheman un det po la bangke la se oral cancer ta penang tum ta dolo ili tum ta theklo lo la si itum cheri ponang ji la haita
1: tangte doctor ili kachathanang ji alam ki do ik piglang setami aporalam do ik kokopot pini ili

0: Lapon o por nang tum. English lo na jam eglong pena son son lo nang le tum Audrey long tang lo. Lucky akaspani dipu. No na dun tu nang tum cardinal ji lucky kapatu a jam eg. Kapatu jam eg long pen stealing ti la pen hood bang. Mukrang be tumang bong. James ki bung alam te po thak. Chihu chi po dang tum Audrey long potang te Audrey sena.
1: Ini studio long kacu papon, lake akehai stelining ti. Alang like Karbiang Long Weightlifting Association along ta kongchun banglo. An parta alang like Karbiang Long Bodybuilder and Fitness Association along setami akongchun bang. Karbiang Long Powerlifter Association along setami akongchun banglo. Karbiang Long Takeover Association along ta kongchun bang. An parta Karbiang Long Arm Wrestling Association along setami alang like akongchun banglo. Lasi ke ha stelening tino ni tum studio long sidolo lasi alang lipan cardom pipa jiriklo cardom iti sango
2: churoiklo porang pipa cardom
1: gym aputhak nangli nangthan ikjima lapen gym ke claim iyo ke pranapan ko ana ke nang soddu
2: prangsi gym aputhak lapuhlo gym plute tum jaset pet gym ke doigo nonlom ke gym ta nong ke ekdom high standard lo aprang prang ke iron gym ang chot aprang ke inchin pelang chot ke treadmill awe alapena kapre kapre hex squat hai taprang awe ta non bangke modern lo amachino ke gym bangke non bangke athme pirthe dang tamino ke ajat along tamino ke gym ke bangkel pelo father of all exercise pudamelo gym along mage athi gym long chinon do erlo nangnon lasi gym importance ke lalo lapen gym long ke non ke na aprang iron gym purno ke multi gym punang klangalo akaprang ke gym ta no arni ke so along season thing hemji kimpo ajapon ka hem ta mepino ke even ac gym ta lang klanget er non mang ke si gym a importance ke la an ke thelo je nom ke gym long si ave pute pirthe dang mane ko 70-80% amuni ke no ke kam avte ra songsi matha ko la tha hem ta no ke gym ta me do erlo athe me gym ke nang sot ke la pulo je muni tum aga pran phan ke la pula hoglo nili me tha me pudam nang ha bude nili gym ke claim a play prang ni ta sabo ninkan sing bom pathai ni me ki sodo malaria to kokti ninkre da malaria to kokti amara phima thalo ko sono lo ho ma phima ke ta college dunlo college dong manita gym claim dunlo ma la college sa gym ke anutin da chinan lita college si dipu government college si dunlo po gym sa masta me la asa pa su bara su barbera su pen claim lo ama se phima ke gym mangla ok pran phan mangke di me athema people ma gym det poli he nang li kapre exercise ta me nong ke gym lam bo si ni gym lam si pulo te me in e mane

0: đi luôn là so với thằng cái đồn bom nó sao mình nói thì tụi mình năng gì mà cái học bét là mình xem instructor này thì tụi physics instructor đó gì cô là main bằng cái tụi diet hệ diet instructor bằng tụi mình pick này thêm mà
1: cái chỗ
0: gym
1: dùng
0: cái tụi cái chỗ dùng cái đồ thằng cái năng rest này có son mà là hay nó là hay bằng phải tụi mình mình xem instructor đó năng là a course đó đó tụi international course đó là hay tụi mình bằng hay tụi mình end này là nó
1: nó mà đi tụm lòng gym cái thana dim tụ lo tâm cái chốc lim bộ giáp băng thèm người là
0: là lo cái chocolate mà này đủ rồi hả? Tại vì này mua hết mua hết thán luôn mà tí. Đây tụi mà instructor bằng cái mà này certified instructor bằng vậy là.
1: à vậy là à vậy là
0: Nó nó mặt cái.
1: tăng tiền là gym cái claim long gì phan là sort ta bên gì claim năng gì là sort ta cái claim nu pula là person aron
0: Ờ
1: đôi mà
0: tụi gym học bên năng gym claim này bên năng 17 years bên nó thì perfect luôn nè.
1: ô là ăn lì vậy năng gì
0: Nên năng bộ mà ăn mà cái năng heavy the room mello. Anh cái năng nó apply này cali puti năng gym claim năng po hai. Thì mà 13 years pe na ki claim mail hai tab mai tumke light high claim nang
1: ka dikan ke rung long
0: alu ro pran ma tab mai main ke nang 17 pe no te nang aram se nang nang ni hang ling ra lu un pathe nang boot nang skin nang nang ripia ta ing tang bu modilan ke mi
1: kalang
0: pu
1: la
0: mati
1: kalang la
0: la so lam dul se aja ta target do po jo la si claim tab nang ni pu gle la ko nang dung si akar bi he ko ma akar dik rung tab rung pru te nang body pain do po aja do por so system do mati mane nang ili tum chini lo mati alot ke en un pe hai
1: kalang
0: aja
1: kalang
0: kong pu alam he la so lam 13 years pe no abaf lo te di long lo
1: pulo tang tela bisara lam gym claim bom atum matela gym ke claim amune tu mo ajak dinga phi kuson se okapran doji
0: ne ma ne chini nam tenge gym claim bom tum ba ba jagan thai dik pinan na tum bang yu piloma resistance se mane kuson ne kar arleng la menchi acha kong he ke che chaka cha kong pine acha kong ta tum do bom ti asi pinan ke sara tum stame la so gym claim vera tum non ta sarsi dia so nang nak do ate ma tum ma ku people ma a ok a budia a man it's everything must tum free lap lo mati mane a ok ta mane ku polo flexible lap lo mati
1: kala
0: la sia tum mage mo phi thai dia so bang mesenik tik la si la chot li gym claim re le meso di puli la lang tum ta me thang che care do nei alam thang che lang du nang gi a the lang tum ma diet lam do alang tum a kit do ki thak alam do mati di gym claim re pala mali mati la lo la si gym claim ta nang a prang si nang 70 lo te nang claim bomb lo nang bad bomb po kali po nang pakom bomb nang punang jakong nang thang sin jakong chi chini mati ki claim tu na si bang lan un ni lan un pu bang lian thanu tin a bang a budi ma sia a jakong ki kapre kapre mati la so lang tum chi lang nang po la so teng ma sia lang tum claim nang po la la pu la thak tum ke mo da chi thanu chi than he thak tum ke maximum gym ki claim ke non ke kyong dun ke nang protein use de ti mati kyong dun protein use de po la hypen sing ke phi ke sar ram ki un ti protein da do mati a thak tu protein do la si lan mo ta mi ta so prang me than lo la protein he diet instructor ke me picnic pu ne la than lo di protein ha ki chol si ni li ke non chi than hu chi than ang kok lo ni li ke hu ke cheng da ni ke protein ke use pe lo ni ke ni me than protein ke ni ke la tu me vuti la hai chol lo la badam la hai la me la bang bele bele protein ni li use la no
1: tang te la gym ke klem tu protein ke chu kopia ke nang so do la ben protein kopia hormone sinang le pudamila
0: protein ki bonai do kapre kapre pensi आधा के बडाम पेंसी बनाई जी आधा के पीपी ने बनाई जी लहे तमे नंग रोंग वे दे आधा तुम के किचो नंग ने अपोर चो देर पचो देर ती मति तमने नोनी तुम ले कुपलो ए हान सोन है हान के ले अपोर पे ने यूरिया वार टिप पंग टिप रसोन है लसी ला सो फान मति लगे प्रोटीन के नेक्स्ट स्ट्रेंथ फन चोनी मरी माने प्रोटीन के आलोंग तीन से नंग प्रोटीन चुम रंग लांग नंग जो सी मसल ग्रोथ नहीं प्रोटीन का ब्रेक दो लपन मसल ग्रोथ लहे ओके बॉडी ब्लास्ट pachi ekdam ke pachin hang hai la so phanta ki chodo la hai bang than pam ka tek thiben pacho ta pacho proof del ke side effect do imati la la sim jam maximum la ke power phan do lang non weight lifting pa thu power lifting pa thu ke power phan do lage chon ab protein black do lage akela non body building tum ke nang muscle growth do ji la pen ke la so lam la blast hai blast do imati pachin hang hai la hai pota do i lagi maximum la so line ke la body builders to tum si do lo la si lai lo so a thing ma si protein da choning la si ni ke ki puang tung la lo jan protein ke ni ke use la si maximum body group growth nahi pote ni ke pilma redox si chocho bi si
1: oh redox pe na ko pe ni ali do
0: redox bo do cho te body bang grow da di ti muscle hai muscle hai grow da di ti da hai ni chocho bi si ni le ke kel pen badam chopo lai hai
1: ta ti la redox pen redox ki chopen ta ali di pu ko so la ni
0: dolo lake ni tumhala fitness tumang than than mati lai ni tum nitla association mata karbe ang body builders and mane all india ta body builders and fitness budo mati ke la body builders to tum fitness mata thani asi tum la so meeting huta che than than po lai ni tum local mane tum ke nang lai le hello jo main keep lai le jo tum
1: tang te nang li no mat ke jase me pet ki thik pon ke dolo

0: Rutin culu pulau tangte ko pini ali tu yok pramat tamen ang li rutin bang nama cudun de lang seta hura dak ridok bang ke
1: ridok hai cu badam hai cu uti culu uti continue culu lage
0: oh uti tala bisar lam non munit jong jong tum kicu lapu pian kenal tuke bat chat lapu sonta duyi bu uti
1: cu uti cu cu lasi la uti kicu ta sistem do nilu mati si dak gym long iklim ke do non jene ba bodybuilders pa tum he bodybuilding pa tu ni uti ya tu celo tu mangge
0: oh
1: lasi ngela kelok si kiapin koi bak tu dia po
0: Oh, lah pesan.
1: Anta power, power, power lifting pun tu kan air lah cuit pun. Masih nang mau fit langon. Bodybuilding tu mungkin lah ke. Cuit anta lah power tu mungkin lah ke cuit lapu.
0: Oh.
1: Lah sila. So ni contoh mahu mu. Mana muni tu mula gym iklan mending sila body ekdom dua uji pulak pukul lah. As nang ku pilong si keke patuhi mahal so teng si gym ke cuit pun diet terus so teng cuit pun.
0: Oh lah buti ke cuit tak ke thak dola.
1: Ke thak dola.
0: Oh. Tangte gym ke klempen. Kupi piason longi bisaralam yoge prangge me putema lapenan para kapre kupi piason longi dakpen
1: gym ge klempen pene aprang sige nage itung ge lage china me yoge prane me pumati
0: kalang
1: lalo la song bom pengen nang gym ge non ke nang isi professional son use nang ko gym bang he professional pol pe sige income source ta bang lo nge te muni de tum nge do gan che paklang mane dukoglumati la sinang non nang model nang gym ki claim long non cha semet pet ke nang power lifting weight lifting patung ke plop der lo nang er tum ke kom tu der lo non ke nang man physique puji man model physique la model tum he da gym se claim po la pension thak chen ke nang la man athlete pu he chung keng le po dress chi po man model physique patum ta akeng on ma pathini ari go son a anti ni achi thok la a soldier kwan si pakang ni ma pulai ta model tum ne la hai ta dokon ke na anke plus body building la hai ta dolono gym claim ke ali ke muni tum ne no nang model tum si just met gym claim lo non ke ali ke tinang nang hip ko te ani ma nang thai ko son ni ma nang arms ko son ni ma la soteng tum si kuri ma ti asi nang la hal pen la okpran ma bhere ke non lai gym ke lai lo la si gym ben tanong ke professional lo mati asi nang school tin tanong ke nang nang ke rengi phan gym ben da dolo e oka pran ke phangel dol he la pen pran na life long ke rengi phan tanang gym long ke nang nang important role play lo gym ke na
0: Jim abang ke yang si pace borsi kopine kace pate du na pancot lapu kali
1: kali kali kali non kali la si men model fizik puji tu model fizik fizik se fizik he la tum tadak dolo non ke athlet a figure ta dolo non ke la cholo non ke khela tumar ke dolhe na jim ke non ke meta ni aprang ta methan lo la si nang nombo non si nang bol pa thui putu nang la keng thai hai marina bo thai exercise claim nang po la keng pu power fan he la hai ta claim po ke badminton tum ta la son lo sob dak do elo ke kat bai tum ta la son lo dak si a part apart do elo si gym ke no ke ni puder te master of all games a son lo non ma ke nang gym nang without gym ke nang no ke no a chat ta claim un elo non ke na
0: tang te la gym ke claim akimi lapso apor la son dudu malam bisar lam adab claim si mi ani ang sam claim si mi anar lo claim si mi lapson dudu ma
1: e ni pir the da ta chi thanum de ke me a chi than lap lo ke apor si ke me nai ka da phelo lo de thang claim det peno de nang dom tension free po jat po nang claim no po ta muni ta por ston te pen por si a ju de claim mang du ko lo jat ta akuna adab ke claim ke nang full energy long po nang claim un oji nang thang ma tha bi pin mi claim bu mati ad ani ang sama jo po na pin fe nia akam ta 2000 po ke claim kan ma concentrate ji concentrate ni da ti do kok ti mati lelo ad da pute ke mi nai lo lelo ke claim ji fangi un pute ako tum ta chi thano mati ad da tong si in e high clo lo pute e bang hai ta do me sen bu la son he lalo asi un an ka da le un te mi nai lo po jan ni le ma tha lam lo
0: kalang kalang tang te la gym ke claim along ke bisar lam akar dikirung to hopine kang doi to hopine kesan la boson du la si lahai claim clear prank ke cheng si ke claim nai la boson du ma lahai ok ke par oma phan la boson du ma ke cheng si warm up boson
1: warm up ke la
0: pi bang lo ke cheng si nai
1: warm up ke nitum ke phat ke la na jen bang chin hai ru ni ta me khali bar ba si claim nang po a weight pi pin ba si a reps bang pound unang po jen ma nang dumbbell nang ra 30 kg zung ver po te nang 5 kg po si nang batai inkoi probak brunang po lai
0: lo
1: ke cheng na tho hai bang pa fi nai mate la so fan la hai bang ba bang kuri nang po nang wo kali pe nang mo fi nang side effects on the coin mate nang na ma na sab ki claim chok chehut manang mo chebe nang risol pi mate si free mane weight loss weight ke kom nai he pe nang claim on ba reps on onang po lai wa ma blo lagi
0: ani wang ta lin thong kep rung wear pusi penapta ada prang ke dampen lintok kebrun na phiji le puchok che
1: kichok che lakke na
0: oh
1: phas ke nang light weight rung vek nang ko
0: akar jang besi cheng
1: jang cheng nang po la pugali pote nang limo side artho na ni ke kang de koi mate ari pina chi tulya jin

0: chokor ason doji ning siksak ir e okimesen nangji aphan akinang sot nutrient kelong le ajok e bang ki dunu pen ning siksak ir la pen kardiseng pen phu ki dunu ason doji nutrient kadure e bang along nutrition ki nangji
1: lapon opornane tu harbamon rong pipen lamjer ke thanangatum ardreg long tanglo lagge akaspani diphu non adun tu nangatum karjulongji ajai meg lake lunche thak ajai meg long pena prang sina tum karjulongji lake da chom chom pulobang salun jiten terang la pen rubina krupia tum kilun nangatum ardreg long po tangte lunche thang bong pena prang si jitendrang lapen rubina krupi tum kilon lunle ardreglunang